0: Inimin ano ka ya? Chikti tapon hokim. Iniwa kesam noki.
1: Raccoon.
0: Choparao.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basayaki tribe.